0: bwana ukweli.
1: Kizu umetupitisha humo. Wewe kumpata mtu mzima Joseph Kiando, unanogesha kidogo hapo. Kizu umetia yake hapo safi baba Warda. Sasa msikilizaji, usisi nakupa msondo hapa mpaka saa 8 kamili usiku. Vitu vya demokrasia ya mapenzi, shida lili, Chusi Magala, Asha Mwanasefu. Nikupe usikie ile msondo wa ya moto ile, mzee Mustacha hapo Mondoi hapo, bwana ndugu yangu Musa hapo Mondoi hapo. Na chia sasa hapo, usisikie msondo mfululizo hapo msikilizaji. Ndugu yangu Sugu pale sokoni, asante.